Menu wite gasira Adama. Mi latori mawdo gollide hitantone wallaka himbe heba golle meri kalale. Minu lati eto inde himbe datobe golle. Wodube daga dubi sappo e jetati fa dubi laso e sappo. Be jangay na bo be jande mudun yawtai de rebi tengul bepese. Be wala gatengal na be golle mudun wala semme de proje azoli. Anu ngo jankebe e gati. Datobe golle wodube illa dubi sappo e jetati gijugo dubi laso e sappo. Be jangay na be jande mun yawta e rebi tengul bepise. Be wala gatengal na be golle mun wala semme. O mbawan hokwe inde modu meri geni mun e eroi kati seipe. Na bo del golide maude kirtantode fil la golle der departema modu. Bietede ANPE na bo illa potabuji modu maude. To ngadi nonon damude golle mabitanto.

Eleme ti to patoru mi to kon to handa gida gile benaden ko so kuro jiji wele yemi na ko dubo nu ko yonati nu ko yokana ti we zombo e ho gan wa tade o le yemi do pere ko tutu ba kosmo duro ma don de me on je vi femin mi pe pora no ko tutu ngbiton lo na khodo mi na wa bon ka jawe aso gbe no je gbe fo wa etewo mi no tro meji na jino jawe mi do to